0: demu bibre bi duru ni edi nka ho enso otumi ya
1: oh tumi yo oh tumi yo
0: danu ni ndibi eduru mre bi ya kansere me se me for microphone to na me nenye de
1: oh tumi ya oh tumi yo
0: yebusa the castle Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna age nkwa ne bepie fraba na Mary castle bi wo se e pe ye den na ayeye na bofo ne castle ne se ho honkonkron na nkasa be ba be

0: kachro bi se bisi mi nya fa cha mu bi si ka su cha mu
1: Crown 24.com. We speak the capital. Mene Obana.

sentrenia na oyo onyankopon eye ho sentrene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebane bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onia no obetna ase Mesu yire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any from for me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi Amo buane se hani owure

mujidi etia no enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade atisu mpo

mre paminia obeya mawo to poase ma pepre wona wa ko yase eh onya mini mre bibi eradi yona na no ajisu ofi yona na bibi eradi yona na yona na unima de kontia so konkona kase wana wo chen eradi enimu no aha wonya ahoden foforo na wonim awingu aseyeda e wasam na meka no odi entabai entabai that is son of my of god yeah otsu emirika da bia na so omire otisa botaya